0: Yeah. This is Radyo Dalisay FM 99.3. Yeah, you can hear it. Mabuhay. Mabuhay dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. Okay? Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat diyan na mga nakikinig sa kanya-kanyang ano. So tuloy-tuloy pa rin tayo dito, okay? Radyo Dalisay.
1: A sigh is just a sigh.
0: Now here comes Marcus Rivera, local artist.

Yan po si Marcus Rivera. Yeah, Filipino artist dito sa Sydney, Australia. Marcus, yeah, ang galing. Ang ganda ng mga composition niya. At si Marcus po, sa for your information, yan, galing po sa Baol ni Mang Ramon. Yan po ang isa sa mga sa song ni Marcos Rivera. Pero maririnig niyo pa mamaya, later on. But for the meantime, bibigay namin sa inyo yung updates ni ang ating kagalang-galang na Attorney Jesse Ikaw. Yan po si Attorney Jesse Ikaw ay, yan po ay matulungin. So kung meron kayong problema o meron kayong gustong masold tungkol sa inyong ano, sa inyong status dito sa Australia, kontakin nyo po si ang Radyo Dalisay FM 99.3 at bibigyan po namin kayo lahat ng information. But for the meantime, ibibigay na namin yung ano, kung ano yung mensahe ni Attorney Jesse Ikaw. Okay? Here we go. Here we go, folks. Listen up. Okay, here we go. Oh, wow. Wow. Wait a minute, folks. What's going on here? Here we go. Here we go. wait a minute, folks. Yeah, something, ano. It's a little bit, ano. Hindi natin makuha, ano. Wait, ano. Wait. Sandali lang po. Ang ating kagalang-galang na Attorney Jesse Ikaw. No? Here we go, folks. Ano ba itong? Mm-hmm. Nako. Hindi natin maano eh. Okay. Sandali lang po. Ano? So, what we're gonna do, we're gonna play another song by Marcos Rivera. And then after that, balik tayo kay Attorney Jess. Okay? Attorney Jess. Okay. So, here we go, folks. With, nandito po si, ang ating kagalang-galang na Jesse Ikaw. For the meantime, eto na naman si Marcos Rivera. Okay? Okay, listen to this, folks. Here we go. Here we go with another song with Marcos Rivera. Okay? Here we go.

Marcos Rivera. Walang kakupas-kupas po si Marcos Rivera. Napakagaling po. Yan po ay recorded, no? Kaya I think sa ano yan, ni-record niya. Hindi yan dito sa ano, sa Radio Dalisay, but yeah, it was recorded. Through pero ang galing talaga ni Marcos Rivera. So, kung gusto niyo makita si Marcos Rivera o mapakinggan, pwede po kayong tumawag dito sa Radio Dalisay 9419-6969 or pumunta po kayo sa Facebook ng Radio Dalisay FM 99.3 at bibigyan po namin kayo ng information kung kailan yung next show ni Marcos Rivera or concert ni Marcos Rivera, but so far wala pa tayong nakukuwang information kay Marcos Rivera, but don't worry, makakontakt po natin yan at kukontakt po dito sa atin yan at pwede nyo pang iimbitahin namin kung kinakailangan at marinig nyo siya dito mismo at kayo na po ang humusga at mag-inquire kung ano yung mga shows coming up with Marcos Rivera. Okay? Sige po. So, Marcos Rivera, thank you so much for your time. Okay, here we go. Okay, here we go, folks. Ayan. Ayan po. Ito yung... Sandali lang po. Ito. Nagkakaroon tayo ng ano dito, no? Technical glitch. At as I mentioned before, wala ditong problema. Anything is possible dito po sa Radio Dalisay. Po, Radio Dalisay. So, huwag po kayong mag-alala at lahat po ng kailangan natin dito sa Radio Dalisay ay sigurado po bibigyan natin ng solusyon. Okay? So, here we go, folks, with another song, ano? Let's give another song. Okay? Ito yung another song with, hindi tayo nakaready, pero ito yung another song ni Marcos Rivera yun. Okay? Marcos Rivera. Okay. Here we go, folks. Ang song ni Marcos Rivera, but wag muna yan. Ibibigay namin sa inyo ang boses o musika nitong ang galing na actress na to. Okay? Singer. Si Sarah Hieronimo. Okay? Here we go. With Sarah Hieronimo. Let's go for Sarah Hieronimo. Okay, here we go.

0: ito, magandang discussion to, no? From, let's say, pag-usapan muna natin, Attorney, yung tungkol doon sa mga migration skilled workers. Mm-hmm. Ano yung mga skilled, mga kababayan natin na nagkaroon ng ano, nagkaroon ng mga issues dito sa Australia? Like, for example, nagkaroon ng overlapping. At ano po yung masasabi niyo dito?
1: Okay, now, sa mga skilled workers natin na nandito na sila ngayon, halimbawa for some reason na na-expired yung visa nila, na-deny yung application nila, ang magandang balita, kung makahanap sila ng sponsor nila sa regional area, pwede na silang hindi uuwi. Kasi noon, mayroong batas tayo yung Section 48 of the Migration Act na kung nandito ka sa Australia, na-expired yung visa mo or na-deny yung application mo, pwede kang uuwi ka talaga pag isponsoran ka. Mayroong batas ngayon na kung isponsoran ka sa regional area as a skilled employee, like for example, 490 visa, hindi ka na uwi, pwede kang magstay dito sa Australia.
0: Paano, kailan nag-effect yan, Attorney? Yung
1: matagal na mga I think 2024 if I'm not mistaken, but batas na ngayon yan.
0: Okay, so mga kababayan, na pag ganito ang sitwasyon mo, pwede ka nang hindi umuwi. Kasi alam natin mga Pilipino na medyo delinquent sila pagka nagkaroon ng expiration visa at wala silang employer dito. Attorney,
1: kakailanganin talaga na skilled workers sila at saka maghanap sila ng employer nila doon sa regional area. But kung skilled workers sila, isponsoran sila dito sa Sydney area, uuwi sila, babalik naman sila kasi may sponsor sila.
0: Okay. Attorney, what about those yung mga nagkaroon na ng pamilya dito?
1: Okay.
0: Like yung nagkaroon ng mga siblings.
1: Okay. Mayroon rin batas dito ngayon, matagal-tagal na rin ito, Mon, na halimbawa yung mag-asawa kayo, nandito na kayo, matagal na kayo dito sa Australia, nagkaanak kayo. Okay? Now, ano na ngayon ang status doon sa anak ninyo? Mayroon tayong batas ngayon na kung ang anak ninyo 10 years old, naging 10 years old, mag-apply yung anak, ma-automatic Australian citizen siya.
0: Okay. Attorney, marami tayong mga kababayan na nagkaroon ng ganito mga issues, ano? Nagkaroon na ng pamilya dito. And up to now, hindi sila makarenew ng, ano, ng mga visa nila at saka ng mga passports nila kasi natatakot sila na baka daw sila ma-delinquent at pauwiin sila. Tama ba yan, Attorney?
1: Okay. Now, ang paalala natin sa mga kababayan natin na ang passport is, ang authority niyan is the Philippine government. Walang kinalaman ang Australian government. So, pwede kayong mag-request to renew your passport with the Australian Embassy or sa atin dito sa Consul General's office. Kasi wala namang kinalaman, wala mang hindi ka man hulihin because you are like visiting a Philippine territory.
0: So,
1: pwede silang makapag-apply, pwede silang makapag-renew ng passport nila. Especially, yung mga kababayan natin na na-expired na yung passport and then isponsuran sila, nakahanap sila ng mga asawa nila, yung partner nila. Mayroon ang batas rin ngayon, Mon, na maski yung tao ngayon, kabayan natin na na-expired na visa, basta kung nakahanap sila ng asawa nila, partner nila, hindi na rin sila uuwi. Pwede na rin i-launch dito yung application. Kaya lang, paalala natin sa mga kababayan natin na kung isponsuran kayo na hindi kayo uuwi, kailangan there must be what we call mga compelling and compassionate circumstances. Halimbawa, mayroong kunting naramdaman, may sakit kunti yung sponsor mo, sasabihin natin sa immigration na kailangan natin na hindi ka na uwi kasi itong sponsor mo ay mayroong sakit. So kailangan din tayo ng medical certificate, kailangan tayo ng psychologist report o social worker's report parang tanggapin yung application. Kasi kung wala yan, then kakailanganin kung expired ng visa mo and then in-sponsoran ka, kailangan talaga uuwi ka.
0: Okay. Attorney, magandang mensahe at news sa ating mga kababayan, ano? Wala na yung uuwi-uwi ka.
1: Oo, kasi marami ako, mayroon akong kliyente na nagtago dito for 20 years. Eh, nagka-cancer na yung asawa, saka lang siya lumanlad. Fortunately, naayos siya kasi may sakit yung asawa. Ang sabi namin, hindi na ako uwi kasi mag-alaga ako dito sa asawa kung may cancer.
0: Ah, okay.
1: So, hindi pinayagan siya. That is good news natin sa mga kabayan natin na halimbawa, nagtago kayo dyan, mayroon kayong mga partner, kailangan mag-konsulta kayo ng immigration lawyer or immigration agent parang maayos yung papel niyo. You don't need na magtago kayo habang buhay.
0: Ah, okay. Attorney, wala namang kinalaman yun sa kung nagtago man sila. Hindi ito against the law of immigration sa Australia.
1: Hindi, kasi pag naglad sila, tanggapin na din yung application nila. Ang maganda pa rin dyan, Moon, is that kung naglad sila ng application nila, pwede din tayong mag-apply ng Medicare nila. Ma-issuehan sila ng Medicare. Pwede rin tayo na, halimbawa, maski na-expired na yung visa nila, pwede rin tayo after the lodgement of the application, kung na-stabilize na yung application, pwede rin tayo mag-apply ng work permit to enable them to work habang pinoproseso yung application.
0: Okay. Attorney, pumunta naman tayo dun sa mga, ito yung hot issues na sa Australia ngayon. Yung alam natin na napakarami mga Pilipino na nagtatago TNT. Hindi na, ano yan, mga pinauwi ba lahat yan? O ano nang sitwasyon nila ngayon?
1: Ang suggestion ko dyan sa mga kababayan na natin na mga sitwasyon dyan, kailangan talaga magkonsulta sila. Kasi may mga paraan dyan, gawa ng paraan or i-examine kung ano, halimbawa skilled worker sila. Then they do not have to go back. Ipa-assess yung qualification nila, then maghanap sila ng employer nila, hindi na sila uwi. Or kung mayroon silang skills, mapayuan man sila na maski uuwi ka, mag-apply ka as a migrant kasi skills ka. Halimbawa, builder ka, carpintero ka, tiler ka, wood finisher ka. Ito yung mga kakailanganin dito
0: mga
1: sa Australia. Mga skilled workers kakailanganin.
0: Oh, hindi na lang kailangan umuwi pa.
1: Hindi na basta mayroon tayong sponsor.
0: Pero ano, attorney, marami dito ang kinakabahan or hesitant silang mag-out, ano eh. Magkonsulta sa mga lawyers.
1: Oh, ito yung sasabihin ko sa mga kababayan natin na mayroong sitwasyon dyan. Yung abogado, lahat na pinag-usapan natin are all confidential. Okay, so hindi namin pwede na ibunyag maski sa mga partner namin yung pinag-usapan na it's all confidential. And we are not, as part of that confidentiality, hindi kami part of the policy namin na hindi namin kayo i-dump in doon sa Department of Immigration because there is a client-solicitor relationship. So, ang masabi ko sa inyo, if you are there, na na-expired na yung visa ninyo, you see us, parang ma-advisean kayo kung ano ang sapat para sa inyo.
0: Attorney, saan ba kayo pwedeng makontak nila?
1: Okay. Na sa mga kababayan natin, you can contact us sa office namin. It's 02-9635-6500 or sa mobile ko sa 0412-269-439. Pwede rin kung nahiya kayo, pwede mag-email kayo sa email namin. Sa, ang email ko, jessieikaw1@gmail.com.
0: Oh, yeah. Or tumawag sila sa ano, o mag-email sila sa Radyo Dalisay FM 993, halapin lang si Mon Carpo.
1: Maganda balita rin yan, Mon Carpo. So, there you are. So, tawagan ninyo sa Mon Carpo, sa Radyo Dalisay, then iparating ni Mon yung problema sa akin.
0: Okay. Attorney Jesse, ikaw, thank you very much for joining our program tonight.
1: Salamat mo at saka sa taga-subaybay natin sa Radyo Dalisay FM 993.
0: Thank you.